ntho tseo di etsang ha hona challenge empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le challenge ha hona challenge ha o kgole sharp mfanaka ha o kgole sharp ba sinogonogo ha seyo motho o tsweng.

fandom. Mga balangay po, uso ko d'yo. Wano yung telen. Tunga sa wong muli. Triumfan ni sa nonyok.